arrière ayé gba ope wa ogo foruko re ogo foruko re ogo foruko re ogo foruko re ogo foruko re laaro yi oluwa ni wakati je wa ara re gbogbo en ti wo wa lagbaye oluwa je wa ara re lori omode lori agba lori okunrin lori obirin lori onile atalejo emi mi ma je wa ara re agbadua e lo ra anugba mami e lo ra anugba daddy e lo ra anugba a ma yin lohun a ma goluwa ga a ma yin o bi opin ose yi tun ti de opin emi yin o ni de o e dagba e ma darugo ofa o ni bayin jesu oluwa wa gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew koko iwaasu ti toni won wa fun ojo meji oni ati ola Matthew o bere pe kini koko iwaasu change e Matthew so pe change e eni kan to ma se rere laye eni ko so pe change e so yi pe change e so yi pe change e Matthew iwa wo act of apostle chapter 3 verse 19 iwe si awon apostle ni chapter 3 ni verse 19 o gbo n to so nbe ni nitori no gran eronu pe wada ka change ka re pa ise yin re ka se ko itura ko le ti ba lu oju wa wa Matthew o nja wo mo pe opo ogun teniyan nja nipa igbe aye kan lo fi wa so fe gbo mi sir awon nkan kan wa ta gbodo change ta o ba change aye wa ko le ku oloju kan mo gbadua ohun gbogbo to ye ko change to ti change lato ni lo emi lati change o ya ko bale o bayi Matthew eyan gbodo kie sara lori nkan marun yi te eyan ba ti si okan ninu marun yi se wa lati wa Matthew number 1 o gbodo kie sara iru ijowo lo fe kori re bo awon ajo kan wa to je pe signboard to bi o signboard ni nla eskisa ti pastor ba nsoro woli ba nsoro Matthew sugba isale oro o si kini o legbe Matthew ijo to kori bo eni kan kori bo nu ijo o nbo de nu ijo won ni ko lo merin wa oni ah babalawo amo won abi be ko ni onisegun amo won ewo to ni pastor tin so pe lo si kini o e lo merin wa pastor to n charge ko to di pe yo gbadua feyan eskisa abode ni e o number 2 Matthew o gbadọ ki e sara egbe wo lo join egbe kan be won pin court e kan be kaluku sa njo yin orisirisi egbe so ri gbogbo tin be laye egbe na ni o egbe kan ni Christianity Matthew so gba ki e sara se egbe to fe join ko to koribo to ba de ti bo to ti koribo Matthew kini ko se change e won kan sa number 3 o ni esin to fe wonu re se esin ni won fe wonu re opolopo won o sesin a lo sesin christiani a lo sesin muslimi a lo sesin abalaye Matthew esin le mi o mi nse to lo n sesin to ba ri wi pe esin to nse to ri po ti wonu e to ri pe esin ni Matthew kini ko se change e Matthew ma wo nkan elekeri o ni eni to fi se woli Matthew to fi se kini mo pe to fi se woli ta ko kan Saul o fi Samuel se woli
Samuel na lo ba yeje Samuel na lo yan gege bi oba o na lo tun se pe fun ipe joba re faya sani to si se woli so feran re denu so n baba yin to ba ti si woli yan Matthew ona ti eni kan jo kan do so pe baba e ba ngbadura fun ma yi ikoko obe mi ni e o e dakun ah oni ikoko obe bo ah oni ikoko obe ni n ba ti riran kan se se ma gbowo lowo e ikoko obe iwo wa di ikoko obe lowo awon woli ah oma se o ya mi ani o se fomo tin deru loruko Jesu aye ri oni baje so pe aye mi oni baje to ba ti si woli yan Matthew kini ko se change e ele karun ore ni yo ele karun ore to yan iru ore wo ni wo yan Matthew ore a ma la ni ore asi ma ko ba ni ore omo David kan ti pa ni pakupa amuno ni o wa advisor ore re wa advise oni wa baburo re sun ni to ba ti basun bo si ma se mo de pa mo de de ore re de ran lowo lati baburo re sun to bad end of the day ke mo se phone na mo padanu advisor re lati on advisor amuno ni ni ore kan Jonadabu loruko eyo egbe David so Jonadabu ore re Matthew iru ore wo lo ni si e salade kereke to ba ri wi pe ore to n ba rin o ma ko ba aye re Matthew kini ko se change mo gbadua gbogbo en to n ba rin to ma da aye re nu loni emi mi mo ma tun yin ka bayi o si bayi emi mo ma tun yin ka bayi mo ni e mo ma tun yin ka bayi wa wo sa to ba n ba awon ti aye won o ni tumo rin Matthew to de fe kaye ti e ko ni tumo Matthew kini ko se change e Matthew omo ti mugbo ni wo fe mo ba ni omo ti musika ore re oloti ni o de ri wi pe iwo o fe mo ti mo Matthew kilo ma se change e o si mi bayi sa any Christiani to n gbe gbe aye ro igbe aye ole igbe aye agbere igbe aye ejibiti o ni won ba ni igbese die ni church igbese die ni ile alawo iwo si fe bo lorin Matthew kini ko se change e mo gbadua gbogbo eni to ma baye re je laaro yi orun ma pe yin ni ya Matthew kini mo ni ko se gbogbo eni to fe baye re je te jo rin latoni lo emi mi ma pe yin ni ya Matthew dada color re o si mbi dada ko ni kini mo pe dada color re ore ti o ba ti lo bi to nlo o se pada leyin re wo nkan igba ti Abraham ri pe o n fe ba olorun ni o wa wo igbe aye loti ori po ti donija o de ri pe doti na ti didakuda sugba ko fe so fun ke lo so fun loti Abraham ya pe loti ore egbe Genesis chapter 13 lati verse 1 loti wa mbi bayi emi mo to edagba sugba loti nibi ta de ma lo ma se kini mo pe Matthew ma se kini mo pe awon kan wa foju le won Matthew ma ba se mo fi system le won ba ba pe amo gbe ko won je won ma ba ti won lo aye won o pe o je won ma ba won fa aye re seyin Matthew kini ko se change e bolo ma so wa ayo yes ayo Eyo nitori na nitori pe ara ni wa gbogbo le de Loti Matthew o ni be mi ba lo Genesis iwo ma lo Exodus yara re ku lodo mi ma ba ti e lo Matthew awon kan be to so fun be excuse sir e se adupe lowo yin lati gba te ti wole seyin a e try gan sir sugba loni e go sir e ma lo sa to ni kilo je sa a change ni sa a se kini mo pe o a change ni sa Matthew driver timba oga sise oga re o ya Mr. Bix o ra meat pie o je tan ko fun driver je o kan ma re lo tantalizer o ra tantalizer o je tan mo fun driver je Matthew mo fun driver lowo
kolo sure re epo o ko jenji wa o ko foga won to fun Matthew won to lo sibi kan won to ra bottle water kaka ki won sa no driver Matthew won sa no driver won mo minerals won mo bottle water won je meat pie driver na so n o ki se eyan ni Matthew ti driver yen gbogbo n gbe se bon gba salary e se bi 22000 33000 10 fun driver na ko ti poju Matthew ti o ga re ti o ba lawo ke mo ni ko se change e Matthew se ki ni mo pe change e to baba meet by gbodo ra ti driver re na won se yo kan to baba mejo fun omo re bo se abo e se ki ni mo pe e fun driver na o lo meme yin lowo Matthew ora ti jo driver to ki ori mi bo to be ko ri mi ba de driver ti mo pariwo mo ni yeye ki ti e loruko omo na ayo to ni mo ni yeye o ni e se bi ma te je meet by lekan e be kilo de tenke e se nke e be fe meme Uncle, let's enjoy it. Mug that door. Oh, Nishishi. Listen to me. I want to come back to our battle. Logo, oh, the bad money. So, Bonti Bibeli winning. In the book of 1 Corinthians, chapter 6, verse 17. 1 Corinthians, chapter 6, verse 17. Mug Bonto Sosa. Suba. Any Toda Pomulua. Oh, dear Mika. Emma Safagri. And yo. On Sagri. Ma gbo iwo wa to ka Romans chapter 12 on kasa Romans chapter 12 verse 2 iwo wa to ka mami awon e mo dara yin po mo e parada titutu ni ronu yin ka le ri ififi olorun to dara Matthew ile to gbe fun odun mewa taye re oyi pada ke mo ni ko se change e se kini mo se change e esa olorun lo le change Matthew church to nlo ti pastor nsun lori ota Matthew pastor yin ko le gbadua awa ta tun gbawe o tun buwa o ni sa se lo ni o ni se sasabe di Jesus ni Matthew pastor ko mese bibeli meji ko mese bibeli meta iwasu 1972 o na lo tun wa ni 1930 iwasu na lo tun wa ni 2006 Matthew pastor ko le gbadua ke fun oku Matthew church be lo nlo ogun dade pastor re ko ri solution o tun so pe awo li meje kan wa e fun alowo a lo do mo Matthew kini ko se change e se ki mo pe change gbogbo n to ba ti ma da aye re duro lodun yi ki mo ni ko se Matthew change e mo gbadua loruko Jesu ayira yo dawo le o ra anugba Matthew mi ti denu waasu itan sugbon ko si akoko mo enikan sa mi orun anu asi fun o orun anu asi fun yo dara fun yin e o ra anugba ibi o ni ba yin wahala o ni ba yin e o ra anugba iranlowo ojiji o ma dide fun yin gbogbo en to sa mi ami o tele aye yin Jesu Oluwa wa.

0: iwaju tatẹyin wa lo fun adun adiye ati itasoso to peleke
1: iyele
2: oya eyin omo olowo ijon o tun ti ze fosu marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash e lera lera lo ni back to back abere latori new year cashport lo sori valentine cashport easter cashport nko awon eyan to gbenu si yen lo ni boraye wakaze cashport yen gan lo fa fa ka ma wa ti so nipa ileya cashport pelu eran agbo to sene nko e cash e eleyin ju anu ti a omo ma lo fa ti cash e ba ti sadeun o ma set ni set ni ni bayi asiko ti to lati gbenu si mid-year cashport inu osu kefa yi ogbo to le ni milionu lona dota naira 50 million naira ni awon oloriire to le ni 60 tun ma fi se ifaje ni gbogbo ose omo ya ma le body mole gbe body e anfani wa fun e lati gbope lori gbogbo games wa to ba ta to ba se ta si ni wa se gbenu si si o wednesday june 24 yi ma tun po leti gan pelu seke dugbe owo lotun lo si lori splash fm *347*1004#. Lori Lagelu FM *347*1004#2#. Tabi lori website wa www.cashier.ng. Pelu media cashport inu osu kefa yi asiko rire mi de. So ti cashier, omo mo ti cashier.
3: Iye kekere owo nla nla.

0: Walai. Oh my god. You look into a gwele by a lot. About we are all over to Lara.
1: Be
0: a bad chicken. Jam and dance.
1: I became Fumo Mega.
0: Fum.
1: I kill you.
0: Jimmy come back what you Jevi kan be wa ju e.
1: E ga lo le saranta le.
0: Ah,
1: o to e. Saranta le. Ngba
0: o gbenu si Mikey. Gbenu si ko wi tenu e. O salaye salaye.com.
1: Ko se yin te le gbenu si Mikey
0: lo. O salaye ma salaye. Akojumo omo Nigeria e kaabo sori akotun ti fun te do royin. Lori ikanni asewaju te fena lati ma gbo gbogbo gba. Splash 105.5 tori ajise bi oyo lari o. Oyo te ri won ni ba won se bi baba enikan kan awa gangan na npe ni awuko se rere fun gbogbo awon kan ni to ku olodun lo di be olodun lo se be ki se eyan bori bo ba je eyan ni won ati soro opo won o si ti seregun le lori ama ngba to je wi pe oba tin se be okukuku ni di aru e iseda ayo ma wa pelu wa ko si ni fi wale koni yele o fa wa tin lase lowo olodun Kunle omo ani fowo se na loruko temi ojulowa ni ikai presenter yin ni eh wakati melu na ni aye ka mo fi sunna moga
1: ya meje abi
0: mejo abi eh mejo won ni a mo fi wakati me te yan ba wa sunun wakati mejo to run ba to won ko kini ka tu se I get as if
1: get as ke bi eni lere da meji ni akoko boya eni o sun daada boya
0: mo le sun wakati mejo
1: e yo le sun wakati mejo ki spirit ki brain e mo sun beni ke yo te yo sun
0: ka ra sun ban opolo mi sise lo
1: tori eni won se ma nro wa pe te ba fe sun gbogbo te ba gbe sokan te ba nru te
0: e ko
1: gbe se gbe kan na sugbon ke yo su ko polo si mo sise ko su
0: o gbo do gagule di owo loju oro
1: o su ko su
0: o gbo la do gagule di owo lowo se wole di loju oro
1: be yan ba ji a wa mo bi re lele ka se mo su sa
0: se mo su sa
1: e ya wo agwa na so I actually slept 8 hours kilo se mi kilo se kidi ka
0: o ka yesi olo
1: o su
0: o do ro ko su ni ko su okay adupe lowo yin o e ma lo sori ati ayelujara wa loju opo ibanidore splash lagban ti splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan na leti li ma tele wa iku kale
1: to emi na ki wa mo ni akojumo akojumo akojumo mo esika bo se akotun royin ti fun tedo ti ojo abameta especially ni ara oto ni temilade aloko ohun si loko temi o
0: e
1: ma ba wa kale
0: okay yi eja lo o si akata iwe royin to je ti the nation fun ti owuro yi okay o wa nbe be o mo ri be eyin are orilede Nigeria Bola Tinubu lo ti soro lapa bi o to nso yanya wi pe se ri oro aje ti awa ba ko to di wi pe agori apere gege bi isakoso ni orilede Nigeria oro aje ti ra koro ni o koda ese orukun re ti bo koja ala won ti bo ju oro aje orilede yi debi ka si nkan ko to di wi pe awole ama o koni duro igbiyanju yo tun si ma tese waju si daada ati daada gege bi akole ti ari lapabe
1: to eje kemi o bere lagban bi pelu iwe iroyin the nation eleyi ti akori re to nso di mimo wi pe egbe oselu APC ADC PDP na ni won da agbara wo loni yi gege bi eto idibo si ipo gomina ni ipile Ekiti
0: okay.
1: Yo se waye o won ni se ni gbogbo nkan dabi ere ori itage ni ajo INEC lasiko ti awon ti awon eso eleto abo ti won ni wipe se ere ni ti won fa le gege bi oludije dupo gomina labe egbe oselu PDP awon o faramo o sugbon ajo INEC soro wipe eto idibo eleyi yo waye ni rowo rese ni ilana gbangba lasata si ni o gege bi iroyin ohun bo se wi ipile Rivers Nasarawa Enugun Ondo awon na nko won yan awon asofin tutun ninu atundi eto idibo eleyi ti o waye iwe iroyin the nation oju iwe kerin ikarun ati kerindilogbon lekunrere wa
0: akori mi ti mo tun lanfani lati ri bayi osiomole lo nsoro nbe asofin to nsoju ekun dibo ti ariwa apinle ti edo nile igbimọ asofin agba lewa Nigeria Adams Osihomole loni are le yi te nwo yi o duro karakara o baba o mesimirin pinpin tori ta ba soro nipa agbara oselu ati fopin si ipenije eto abo lorile de Nigeria are Bola Tinubu ni agbara un lati le fi opin si on to ni se pelu dojuko ipenije eto abo ni orile de ti Nigeria ta wa yi sibe sibe na ta ba wa soro lori okay oti lo si Ekiti oti de mi apa be yen e wa je lo si akata owo ewo ware keji oba ti le bini wani oro eto abo na ewo ware
1: eruware
0: ewo ware okay o ni ile bini ni o oba le bini o ti pe awon ti won je babalawo to gboju babalawo ti won ma bi won ti pa owo tun da sosi babalawo ti won ma bi eyan ti pa wo da tan dada lori gbamogbamo pe ni je eto abo ti o nsele lapa be woni ti o ba wa ko logi a si fo le koro tan ba lawon o ni gbo a si bi awon alale lowe well play o sese doju e nseyin o tin lo
1: so lagbon mi ti eto abo eleyi to kokko mu nbe un woni Abdulsalami eni to ti figba kan ri je olori orilede ye na ni won lo ti se ikilo gidigidi gan o wi pe oro eto abo e mo so di oselu e mo fi owo oselu e mo fi mu lorilede Nigeria oni ki gbogbo wa ka wa ni isokan baye lati fi gbogun ti ipenija eto abo ni o iwe iroyin the nation na lo gbe iroyin eleyi
0: iroyin eleyi iroyin ti atulanfani ati ri lori rogbodiyan oselu ni ijoba ibile npinle osun lo lo bayi won ni awon alaga ti egbe oselu ti PDP to fi mo awon councilor ni won tin wole pada bayi si awon ile ijoba won ni awon ijoba bile won latari idajo ile ejo kan ti o wo gile awon alaga ti nbe nbe tele wi pe won je won omo nu yun igba onigba ni won lo igba ti won o ti lo hey akori ni o
1: o ti da to are Tinubu ti je ko di mimo wi pe eni ti se oga agba fun ajo asobode ile ye na ni ohun to fun ni afikun osu mefa si wi pe ko tun lo osu mefa si ni sare gege bi are Tinubu bo ti se fi ohun telu o iwe iroyin Daily Post ohun na ni o gbe iroyin na
0: eyin egbe oselu ti APC ni ipinle ti osun lawon na tin pepe si akatajo EFCC wi pe egbesele ai o kan eleyi ti se bi billion meta la o le meje ti won ni o je ti apo asun kan to wa fun awon osise kan to je oluwole awon ayederu osise ghost workers account won ni e ba won gbe ese le mole ah ki lo sele iwo nibo ni ghost worker yen ti jade anyway Alice Madue ke ti soro o lẹyin idajo to waye ni ile ejo ni ile gesi to si ni owe oyan kankan ko si idi afidimule kan to se afihan wi pe iwa ibaje ti won fi esun e kan yi o sele lori e ama lẹyin igbejo yi Alice Madue ke soro wi pe ile gesi te oju mi mole gan o won run ohun ni arun ki gan o ama sibe sibe oluwa o se o elalisi madueke lo nso oloro lapabe
1: to oni tilu ile ife na ni o tin ro awon eyan wi pe eje ki eto idibo eleyi ti o lejan bakan ko waye ni ipinle osun eto idibo ti o waye e ma je eleyi ti o doni jagidi jagan eleyi ti o mu alaafia lowo ni o bakan na ni atigun apere awujale ni ile ejebu ni ipinle ogun won ni gbogbo wahala to nwaye ni ilana yi na ni o mo tun feju keke si o gege bi igbimo afobaje bi won se tako oro eleyi ti awon olisa ti won so o won ni wi pe bo mo se ri ba nko ni idile na se wi o oju iwe keta iwe royin the nation ni royin un wa
0: akori la ti lanfani ati gbe kale laaro yi ka wa lo si akata brother Timilade omo gboma so
1: my proud brother
0: sukena tu so polowo ja fun abi o te ndo nte do ja mo se lo lapa be yen gum salt ye lai
1: you want do your thing my brother
0: neke ni brother ti o jawo
1: ah our brother mi ko
0: brother ti o jawo
1: we be brothers mo lana
0: eh do ba die
1: do ba die
0: je pe le jawo nisin ni ko ba da e ko jawo kankan
1: amo ko fuye
0: tani
1: o ma won tin nawo ko fuye ko fuye
0: o ma won tin nawo
1: o
0: ya jare o to rora re la ruki o ma to nawo fu
1: brother mi o ya
0: e to ba dele
2: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya especially celery
3: s e l e r r I e celery
2: ah boda mi especially no di celery oya lopin gbianju especially turmeric
4: t u r l e r I c turmeric
2: e kare pali ohun ise be maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun ise be maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Slash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan ti fi gba bu mi eko ito iroyin sori. Asamba gidigba. Soke tente ninu igbo safefe pelu ikose mose ati iwon mo luabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agala aye.
7: Eyin temi bawo ni o se wa.
8: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se nse fun wa lawon na se fun ra wa
9: oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbon tarigi agbohun safefe
10: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so ebu kekere mi ni ola mo mi lo
11: Mo mi lowo. Ṣe ma je o de tin je be. Gbọ mi, ma je ki ebu ti Eledumare je ki fun o. Kuku mo ninu. Nirale, ma bo wa se Splash FM Media Academy. Nibe la o ti gbe nu yebe yebe, ta si ma tun ero daada. Laarin ose mewa gba ko, won ko e bo se le di ogbon tarigi, agbon safefe. Oya, tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy. Ile fufun balao felele ni lu Ibadan, ni won le ko si, pe won sori ero ibanisoro
10: 0807 112 4000. 0807 112 4000.

0: awon eyan ki mo bi de ti awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi duro awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n tun ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.

0: none control park managers. Iwọde ti ni issue pelu current government. O le wulo. Ko de kuku si gbogbo nkan ti won nilo ti lati fi tele yan ti o ti suyo ni.
1: Se awon nkan te so yi se state of fact na biro ti yin.
0: Ah ah se bi gbogbo nkan ta ara lori ni. Okay eyin na ge bi.
1: So mi ba da
0: ba pe mi ba kan wa ti o
1: mi
0: o lo se.
1: Mi ba da ba pe ke ma so pe lero temi.
0: Okay ro mi.
1: Pe ro yin le so ke state of fact.
0: Be ni ro mi ni to de ran gbangba si gbogbo awon
1: eniyan.
0: Ti mo ba ni pe gbogbo awon olose lo ni en ti won lo ni ta na ri ni in de so pe ba won ni kan fi lo pa yan boya lati fi guide ara won now nkan ti mo wa so leleyi suri ni onja pamonu ko ba ijoba se asamo po ba ijoba se tele ni
1: na ti so de bi pe won ti wa gbori yo mi won ti wa gbo suri ni isin o si ori o so pe won le deny lo to o mo so ki wa ni e fi ko lo se do ran si lorun
0: ko deny tele abi
1: aso o sa ti gba ni si po mo bo si doran si lorun
0: bo si doran si lorun na ni pe mo so nigba ti mo bere mo ni political bullet ni mo believe po ye ko yo mi prepare fun ton ton sele yi because any kon tese bo mi
1: ko mo tun gbe to tutu
0: yes in ton sele yi
1: mo lo abi eso selu
0: in ti gbogbo wa mo ni pe bo won se nso selu ta wa nbe yen leleyi ese to ba ti se latonu gboran to ba ti lo lori laya o fe taku enikan already lati lo wa already lati defend gbogbo awon ese yen so emi temi ri ni pe se ri bo se wa na ni won se settle amicably political bullet ni emi believe pe won temi o to ba ya eni ti won pe ko ja ko down won ko lo sibe ege bi gbogbo ala mo ri yomi ki se tog now amo se to ri yomi se now
1: Se on boyo ni side osun.
0: Eh but a ti ri case pe o pa yan na. A de ti ri case pe abi
1: eni pe.
0: Yes.
1: E so pe?
0: Ah abi seyin ti emi o gbo po ri omi pa yan na. Omo omo lu abi le mi mu ri omi si. So ton ba pe ti police ba pe. Se
1: gbenu e soro ni.
0: Iro pe ke mo soro pe ke bi eni se ro mi.
1: Leyin case o tomo nu moto te ri do ni
0: lu mo. Eni se ro mi o. Mo de so ge bi en ti mo ti temi mo.
1: Okay.
0: So en ti mo so na ni pe ti awon olopa ba pe.
1: Alright.
0: Pe ko wa in ko yoju na. Ko explain are. But yi ti ko ye mi ni pe a ti mo nkan to olopa pe yin fun. Eyin gangan ti so awon oro kan
1: won la won gbo won ron pe fe wa dogun le si nu ridu awon

0: àti lówó lọ́wọ́.
1: Ẹ̀dá ò lọ́gbọ́n nù.
0: Owó gan-an lọ́ba ọgbọ́n.
1: Ọgbọ́n.
2: Akábala tó jẹ́ kí n máa bòrí lágbà.
0: Ó yá wá jẹ́ kí n já ẹ sí. Ǹjẹ́ ló mọ̀ pé fún oṣù márùn-ún àkọ́kọ́ ọdún yìí, káàṣì ẹ̀ ti ń dun àwọn ènìyàn nínú. Bẹ́ẹ̀ ló fi ayọ̀ kún ọkàn àwọn èèyàn láì sí ìdádúró kankan. Láti ní yíya cashport sí valentine cashport, easter cashport tó tún yàtọ̀ sí workers day cashport, ilé tó gbóná títí di iléyẹ cashport pẹ̀lú àgbo ńlá kan tó jẹ́ àkọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀. Lótìtú àti lódodo ẹ ti mọ káàṣì ẹ pẹ̀lú òótọ́ ọnú. Tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ó máa ṣe bẹ́ẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ lásìkò yìí àkókò ti tó fún mid-year cashport nínú oṣù June. Owó tó lé ní 1,150,000 wà fún jíjẹ, àti bí àwọn tó ju 100 ènìyàn ló máa ní ìpín láti jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Má ṣe fàsẹ́yìn, má jọra rẹ lẹ́nu. Gbogbo ayò tó bá jẹ dúró fún àǹfààní láti yí ìgbésí ayé rẹ padà. Bó ṣe ń ta tó tún ta sí, bẹ́ẹ̀ làǹfààní rẹ ń pọ̀ sí. Wednesday 24th of June yóò di ọjọ́ ayọ̀ ńlá pẹ̀lú oríire ńlá kọ̀tun. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí Splash FM *347 *1004 *1#. Lórí Ìlàjẹ̀lú FM *347 *1004 *2#. Bẹ́ẹ̀ ló tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.kase.ng. Mídíẹ̀ Cashport ní jù. Àkókò ìyípadà rere rẹ ti dé o. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀.
3: Owó ni Monday mi wá bá.
4: Flash FM 105.5.
5: Ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọ́ni lẹ́nu. Gbangba làṣà ta, ṣàkátá pàrà làásín tọ́.
6: Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yìí, gbangba làṣà ta lẹ̀ ń gbọ́ lórí ìkànnì Splash 105.5 FM pẹ̀lú Abiodun Adewole Mr. Double A. Kápá Abita Àwáyé la ti ń gbàlejò olóyè Mọ́gàjì Ìgbínsọlá Sunday Paul àgbà ọdẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìsà.
7: Akọ́ọ̀dù ni o.
6: Nínú ẹgbẹ́ òṣèlú akọ́ọ̀dù dada. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìsà.
7: Ẹ kú ilé o. Ẹ kú ìyálẹ̀ ta gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ ìkànnì yìí.
6: Ẹ dákun.
7: Àjíǹde ara ọmọ jẹun.
6: Àmì. Ẹ dákun. Ẹgbẹ́ òṣèlú akọ́ọ̀dù mélòó ni ń bẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́?
7: Ẹgbẹ́ òṣèlú akọ́ọ̀dù ẹyọ kan ṣoṣo ni. Kò pín sí méjì, kò pín sí mẹ́ta. Ẹyọ kan ṣoṣo ni.
6: Ṣé ẹ̀yin àti àwọn Kọ́ládé Òjó ìyá àjàjà ṣe ẹjọ́ wa ni?
7: Àjọ wà nú ẹgbẹ́ ni ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú jọ ni wá.
6: Ṣùgbọ́n ẹjọ́ dìdí igi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mú. Ìdí igi mìíràn ló wà. Kápẹ́gbẹ́ kan ni ìdí igi mìíràn lẹni.
7: Kò sí ìdí igi kankan. Ṣé ẹ rò fi ẹgbẹ́ gbé kalẹ̀ pé ọmọ ẹgbẹ́ lè wọnú ẹgbẹ́? Kí wọ́n sì tẹ̀lé májẹ̀mú àti gbogbo àwọn àgbékalẹ̀. We call it objectives and guideline. Kò sí ìdí ẹgbẹ́ kankan lásìkò òṣèlú bá ti ń dé láti máa ń ráwọn aspirant. Ìgbà yẹn làwọn ọmọ ẹgbẹ́ àtàwọn àgbẹ̀ ẹgbẹ́ wọ́n máa rọ̀ mọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan. Elé ìlàfíọ́ wọlé. Ṣùgbọ́n tá a bá ti parí gbogbo ohun ọ̀tàn tó ti di pé kandídésì bá ti dé, wọ́n ti digi kọ̀ọ̀kan. Aṣojú kọ̀ọ̀kan tí ó ṣojú wa láwọn ipò kọ̀ọ̀kan táwọn INEC ti làálẹ̀. Ṣé ojú kan náà wà kò sí digi mọ́? Àwọn adíje ẹgbẹ́ ló kù.
6: Ta ni olùdíje dúró nígbà tẹ́ ẹ ṣe? Ṣé bá máyìí rẹ ṣe nínú àkórò àbí consensus fún gubernatorial?
7: Fún gubernatorial. Mo fi dán lójú wípé consensus candidate la ṣe.
6: Tàwa lè fa ọwọ́ rẹ̀ sókè.
7: Alhaji Hamza torí Yomi ni.
6: Bó wa ń gudugudu ṣe jẹ́?
7: Ṣé rí mi ò ní fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ ń pa gudugudu? Ẹ rí pé ó ti lọ jókòó ààrẹ jẹ́. Ìránṣẹ́ kálọ̀bà nǹkan jẹ́ gudugudu jẹ́. Lẹ́gbà tó sì rí wípé agbára Ọlọ́run ká òun.
6: Ìránṣẹ́ ta ni?
7: Àwọn tó ràn wá pé kọ́ wá banú ẹgbẹ́ jẹ́ ni kọ́ wá danú ẹgbẹ́ rú.
6: Ta ló ràn?
7: Ta ni ọmọ pé gudugudu ara àwọn tí ń bàjọba tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣiṣẹ́ ni? Is a contractor to the Oyo State Government.
6: Contract wo ló gbà?
7: Mo ti ń sọ káàkiri mi. Títì mẹ́ta ló ṣe ń South East wa. Ṣé ọmọ pé ọmọ Ìbàdàn ìbílẹ̀ South East ni mí? Òun ló ṣe títì láti Ẹlẹ́ta tó fi wá jáde sórí bíríjì òdí Jombi.
6: Kí ló kọ construction company yẹn tó ní tó fi ṣe títì tó fi gbàṣẹ?
7: Èmi ò mọ construction company yẹn bọ́ tó ní ṣe títì. O ní gbogbo èèyàn mọ̀ kì í sóhun. Ó tún ṣe olómi Academy. Ó tún ṣe kan láti inú agbo ilé báyìí wá.
6: Ṣé bí títì kanṣu nìyún?
7: Ṣé kanṣu ń dá sí tíì ṣe ni? Ìṣàn kan ni wọ́n gbé ni wọ́n gbé owó kanṣu tẹ̀ fi wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́.
6: Ṣé gọbẹ̀ ló wá gbéṣẹ́ yẹn fún?
7: Àwọn ló ń gbéṣẹ́ fún ó tó ń kọ́ sùkú. Ẹni mímọ̀ lẹ́nu tó ń sọ yìí.
6: Mo rò pé epo ni mọ̀ ta.
7: Ìgbọ̀ business nìyẹn. Business ni ó nílé epo. Business nìyún. Bọ̀ tá a bá sọ̀rọ̀ pé ká gbaṣẹ́ lọ́dọ̀ ìjọba ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ ni.
6: Ni gudugudu.
7: Bẹ́ẹ̀ ni.
6: Nígbà tí àwọn very dark man wá ṣe protest Ìbàdàn. ti governor wa jade tan ba soro awon yen wa lo zoom video yen
7: eh won ri ni
6: wa lo duro te gbe si yo la gbe lo lo
7: won ri ni oga
6: zoom camera ni
7: won ri ni oga re awon kan ni
6: irun gbere yo fi han
7: awon kan ni won kan irun gbere ni nbo ya awon eyan to play video yen ti gbogbo awon eyan ri daada so e ti meni ta ranse eni ti
6: jise bo balance project se be so pe contractor ni o le lo balance contract e pe sa pa wa no gbe to lo toto to mi pa le gbe contract fun ra wa ni
7: a le gbe ki lo data le gbe bo mo kun
6: yo to ba lo balance contract e nko
7: e na lo wa lo be
6: mo wa je kwasi ko gba yen ni won protest governor wa jade ko de le fi ko de lo doko kokan mo wo ti bi wa pe ko won escort governor ka won je lo wo bi ti governor fe ba won se so to ba si wole tan ko lo gbo balance
7: abi odun adewole phase 1 won agbara olodun ti ka e ja tun duro de phase 2 e ku lori oko e so kale phase 1 ni agbara olodun ti ka e ko ti lo joko are je
6: awon wo ni won ba ori yomi fa ti an fe biwo o ni an fe bi un wo pe won fe won sa ngbogun ti o ni
7: se ri bi oselu mo ke se pe mo discredit alaji ori yomi teyan ba ko ma jigbo oselu bi se wa niyan o ni olo tun ra mo dada ko si enikan to ba je eni ta ti da lati ba nkan je ti mo nife si nkan rere te ba wo ge ba won yen se mo bi mi temi na mo fi gbogbo enu so odun ni yato di o fe wa to lo n baba wa se e ri pa ti fe gbe akodu dibo ti pe nigbo wa awon oludokowo ti te awon oludokowo ije ka fe gbe yen dibo adin 2019 adin 2023 olon loju won lo 2027 ara ti mo fi da seasonal project ni laju la wa kan yari pe leyi o ni ri be ni gbogbo n to fi n lo rowo ro se bayi to lo n ba wa to
6: eduna won ni kesi omo kunle amsaati lori yomi pe kesi omo baba won gan pe won se won wa gbawo nbe ni abolo ko se nbe abo so odo abi kin lo bo lo sa dodo kunle amsaati ti ba so mo re
7: aso baje ni mi o si ni nkan kan ti mo we wi lori iyun
6: o ye ke ni te ba le information o ye ke ni
7: mi o sise ni inu ile mi e so mo
6: ni
7: ile
6: mi se won gbawo ni
7: emi o mo royin wo iwo to sise iwadi si waju ni
6: eyin te sun mo le le fun information
7: emi o mo bo mo mo po mo kunle amsaati ni tori pe mo sise labe baba re ri nigbati mo jade ti mo lo se excursion ni BCOS ni 1989
6: sekula ma so si bi abo gbawo abo mo se to ko se to wa da mo mo to
7: mo le mi sise labe lodo baba re ri mo si ri ti mo gbe wa gege bi omo school gba na
6: so wa lo adopt lodo do ba na bo lo si je
7: iwo lo sise wa dide be o je bo be mi se mo mo mo po mo kuliam zat ni so eni ti o ba ri nkan ti ba nwi koto koto agbalagbe se ki lo bayi wa so se lu na la nseun
6: ni do ni e so wi pe ah ka ma wori o a ma wo ko ti e update sori inec portal pe oruko ori omi ni o je
7: bi mo se so fun eni ko yi pada mo tun fi do loju
6: ose tin ba mo ni on 26
7: mo ti fe pe 26 ni upload ni o bere o roruko ti o jade nbe mo fi do loju
6: e wa
7: do pada wa bi
6: e wa duna
7: ibi n te gbe se ni a ma se n te we ni kan se n ti gbogbo apapo egbe se ati n ta won kan family kan lo se nbi kan se o yato si ra ni
6: se e n ba won yan ko be ti mi te ti so ke mo bo ko be ti ese a lori omi ni won po upload
7: gbogbo re ani mo fi n da mi loju gbogbo egbe akodu lori lede Nigeria ti won ran awon asoju wa sibi ta ti se primary npile Oyo o ko ri Yomi Amzati ni o jade lori portal INEC
6: ah e so bi en to da lu sey INEC chairman ti o ba wa jade se wa sa ko lu nge a odumo nti mi nti mo so pe yo sele ti ba lo ri be mo nko
7: ko gbodo mo jade a je pe professor Amupu Itan yeye ara re nu
6: ah eyin na tayin na tin senu to we yo ri be yin ko te ba
7: lo mo mo ti mo wa nu awon to je wi pe o dibo mo wa nu awon to so pe yes of no ni conscientious I was there at the AAA ti gbogbo omo egbe lati 33 local government ti won so wi pe yes of no ti won wa nbe ti mo mo to da mi loju won so fun mi mo wa da mi loju awon asoju Abdulrahman Muhammad lo lead gbogbo awon delegation wa se ya Apolina ti won ran wa lati kini ati Madam Margaret Ameteta to je pe barista Maxwell lo ran won wa ese won ni nkan mi lan ri ni abi we ti won gbe fun won won ti won doju e gbabo mi lo ani bi o se ri nu tori pinu gbogbo omo egbe npele Oyo ni
6: ori Yomi ni won o play doko e
7: bi mo se so fun bi o se ri nu
6: ah oro suri ilu kwete ti won ba fa fi won iwa nko
7: ilo so
6: suri ilu kweju
7: emi o mo nkan kan pe
6: e gbo lo suri ilu kweju
7: mo mo ta ni o mo suri ilu kweju
6: bo le se mo
7: suri ilu kweju
6: bo le se mo si
7: omo eyan si lari ni
6: ise kin wa ni se
7: ise o moto ni na won se
6: bo lo se ani ibo tan fi wa ka bo mo nu le
7: emi o mi o si nbi tan ti ri mo nu
6: se se se ori yomi abi o se se ori yomi
7: ko se se ori yomi
6: o se mo n gade ba lo bi o se lu te ba lo se
7: kuru kere bo eyan ni mo fe sumo lo si ta ni oni sumo lori re olori buruku o sumo lori re kini nje pe ko ni sumo ori yomi mi gan ti o to ba gan na won sumo ori yomi o da se odo ori yomi suri ilu peju ti bere si guide eyan ni abo si no si o si lo your state ni se ba guide eyan lo gangan
6: tana guide lo gangan
7: won guide ijoba to wa nbi won guide is governor se yi makede lo gangan at auxiliary gbogbo bi oloselu ba ti we atan si ra pere ojo waju lare eyan ni won mo su gba re won mo su mo
6: awon ti won soro won so pe kan je gbon lori omi pe ke gbo ke gba pe ko le se gbo si lai lai ko wa successful pe emi aluta to ni ori radio ni yun mo pe nu osilu yen mo ni humanity yen mo ni eyan mo ni good character and attitude pe ori omi o ni pe kan mo se gran gran bi elemi aluta e ba soro ni
7: bi o ba mo gbo awon ati se bo re o ti ri pe en to loju omo niyan ni ko ti e to ri po gbe gba gomina temi mo mo ti mo gbo program e tawon eyan mo wa je kin so fo gbogbo radio station ni mo mo gbo bo mi e miss it west yam friday ni radio station yen tori ma kan ri pa o si awon eyan laanu awon mi to je pe awon ta jo pa wa ni agbon ni ijoba lo e ko mo se nse to ba to fe loju omo niyan nko e wa duro omo to kole ti won oni baba ti won oni ya omo ti e gbe ntiti ti e gbe nkota e mo je kin tan yin oju meji ni gangan ko si yan ibi oko sawon eni won so beyan ba ti le rowo file ti won ori yan lu jibiti yo de yan buruku sugba won ogun logo eyan ti won mo pe ori omi omzat ni oju omo niyan won wa ngboro ti won si le mo se leri nkan won
6: se wa ri bi iso to ri omi fi wan se video le njo meta yi aya re o tin da okan ri oba le mo e se advice e pe mo wule para re so pe o se mo o aye di gangba to ti join politics ki lo join politics fun tori olohun se be feran re te ba love e mo wule jo o to ka won na fe wa dogun sagidigo e wo owo awon alatani o eyan mo nigeria won fe wo radio yin o ti be si ni mo o ti fe mo panic e ba so pe wo so pe o se mo for your well being tori pe feran re
7: eh sori nti wo ri un o ri to apa bo se ye ko ri to ba ra won ijoba papo na when if you see something say something eyan gbodo gbonju eni to fe mu lo tori mu ni gbon eni amuga o yabe se ore eyan o gbonje en to fe mu lo ko even won ti so oko ti ana ba wa ninu awon ti an ba irin ajoje won koko wa sugbon eni to lohun o ba pa eda kan o le pa ti ori omi ba ni ohun o se mo lasiko to wa yi o ti betray oka awon eyan to po ngboro to ba wa ni gba kan won pada se o le nira awon eyan ni won pepe ko wa si waju ke so ngan lo ni se mo ise titi se awon awuju eyan so kini nbo ta ni ba po lori agbalagba nbe
6: ah
7: e ku ondido
6: agbalagba na fe ka tubo tan won da o si fe ko won ni ke se
7: biti beria o e ku ondido ko si un mo urun mo urun mo urun ko si dun koko kankan si o se okan awon eyan arapinle oyo pale awon eyan ti se tan won na fe joba warawa to se mu yan gan kini je enikan dun mo uru mo uru
6: pe won ni ninu oselu there is 100% loyalty pe tenikan ma fi le make e ninu oselu o gbodo bite wo to feed e won ni babaladoda won ni won se atileyin fun gomina seyi makinde ko to di pe yo di go 2019 tan fawo re oke pe en tamure o awon wa wole won lawon oni godfather se pe kini mo fe e mo run kan yen so ngba ti governor na tun de be awon ati awon ori omi jo sajo ti ko won gbe contract we fun ra awon nkankan owo second dugbe awon kan lo won lo wa di pe ah ilo ni gbe we ko kan bo de nkankan won ni ta le ni kevin o gbe fun ndi o debate ge won so ninu debate ta se ni international conference ta ko e gbe we fe ni bayi kini kan kini kan ta le ni da dugbe fun abi won so osilari gan be pe kini kan won ni seren to better julo ni ati be ngba ti orin o ti change
7: be
6: so now ori omi o ni isin wa so ko n fe se governor gumina won ni o wa fe deja laarin won ati makinde pe ah mo ti se ni su calm down pe in calm down o eni ka ninu oselu si da 100% loyalty te ma fi le gbe o soke o gboro so pe o fe gbe je to gbe oke lo
7: je nso nkan kan fun loni double olohun ba ni gbe yan ga
6: sugbon ma loyan
7: ani o lo na ni mo nso fun o olohun ba ni gbe yan ga ibe nikan lo lu eni to wa npo loni nigba collation akoko bere 2019 emi wa nbe tin ba so bi ati bere meeting collation fun owo ile baba koli oso ni general gas lati bere ipade akoko collation igba yen ni an wo wipe egbe won ko fi bere ta ba ti regbe wo lo stand ta mu la wa wo pe ta ni gbogbo wa yi hotel ibe kan lo lift eniyan bi an ba ti lift e won na lift awon eyan eyan lift eyan ni e wo eyan laye pe titi sale eyan ni o sa ajoba abile awarawa nisin nipo gomina ko si jo meji lo ti sodun mejo to ba de senator ni se o le sogun odun federal rep o le sogun odun house of assembly o le sai mo yodun ani ni gomina lawon ilu kokan sa meji le yan ni to is odun mejo yo si tanjo kan
6: eduna awon eyan kan fi psychology gbe oro gome se Makinde awon kan koko so pe se Makinde pe green snake under green grass ni yo mo se bi en to tutu sugbon baba nla en to de pe any the calorie won wa the scenario lati mo tu mo be se le sakoju we ni won wa ni machiavellianism ni en pe machiavelli bo kan lara awon eyan ti en mo ni iwoye npa aye oni to ba mo po fe je lo o gbodo mo diban ko mo se bi en ti oda kan mo kawon eyan mo ba ka eyan dada mo leni kini kan sugbon to je won o fi nu ni o wa mo ti diban en ti oda kan mo to da o le raye je lo ina mo pe ni machiavellianism so won ni machiavelli approach ni gomina se Makinde nlo in lojo mo se bi se nseun awon eyan wa so pe se en ti o se by force lari to lo to pada ran pada bi o ti mu wa tori omi si se fun sugbon to na wo ko na fe dide tan para be si ni gbugun ti pe ki bi mo ade kan bi o sora pe to ba fi le gbo na be ko godo gbe ri o ko wa so ko fe mo julo bi be ko se ke se pe yo fo na se bi case o si lari atori omi e gbo
7: se ri joba wara wa ti ju gbugbo permutation awon eyan lo se ri joba ara ijoba wara wa awon eyan ni ro won lagbara awon aralu awon oludibo awon ni mo ro gomina lagbara gomina si gbodo se ireti won ti won fe lo se fun won se roye gomina ke so ye ajewo ke so ye dile eyan ku nbe lojo kan ni even ko eyan ti e wa fo aiku degbera ko jodun 80 odun yo pe njo kan ni awon ti se ti won tan kan je ka awon aralu lo fun won ni agbara ti won ni lati dibo ekini lati dibo ekeji asiko to aralu to fe ju bi o si bi to tun wu won won fe ijoba warawa yo ma da lo ni ibo eyin oni ba wa npin le oyo awon aralu nu tin ronu pe ijoba warawa wo ni o tun san ni o tun gbe pe liju ita lo lo bo se gboro mo ri niyan ni lu ta ba fe idagbasoke fun so ko si pe eyan ngbe nikan ngbe julo eni aralu ba fun fibo ti won fi gbe sipo agbara en to ba wu ke yo enikan dari re pe bi bayi ni o se atun wa ni won pe odun merin o tuntun pe so baba fe enikan sibo ni se ti o ba se ntara lu nfe lodo re o fe pe ibi kan lo pe tan so yi ile ola fe mo
6: so ni le toni to mo yi magaji igbin so la Sunday Paul en so unequivocally wi pe Alhaji Oriyomi Hamzat ni candidate egbe oselu akodu lati bi te dabuja te enikan ko si ye ti nkan kan le ye
7: ko pe meji Alhaji Oriyomi Hamzat ni gbogbo omo egbe akodu akopa inu eto dibi abenu oni won dibo yes fun pe ko lo soju awon ninu bo 2027 ko si ti o yi pada
6: nigba ti etun wa de lade e wa so wi pe se bi uploading o be lo 26
7: be
6: la gbaro olohun wo ko Oriyomi ni won update sori INEC portal
7: awon adari egbe osuna won ti gba certificate won ti gba result won ti fun certificate of clearance won fun ni certificate of return no won ba lo melo mi si ni won o mo ti nse ni oruko re lo wa nbe alaga egbe lapapo Maxwell Mbudem lo gbe certificate of return fun won si upload e sineki loju obada won ti mo ti nse le ngboro egbe ti lo joko je ete mi ni to nwa kakiri
6: tan ba upload o ko gudugudu kini kara lo se fun yin
7: ani o le sele ah emi nfa INEC ba ti update eniti egbe odibo ri won ye pe ara won ni awon eyan ni nigbagbo nu won nu won but ibo ti fe dari ma ka route nbe nbe nu
1: eni tegbe ba so pe
7: sere leyi ti eni oya
1: INEC o le upload n tegbe o ba fi be
7: e je so bi o se ri fun yin code ni ti fa awon alaga egbe code iwo nikan bi alaga egbe pa gbalagbe egbe flash lo je bayi won fon code iwo lolo open fo rara re lo fo wa ara re ta dije re si ke INEC so ti gbegbe magani ti ro ba fe ye loju oku aje lati nu egbe INEC oni se se kuse won ti si ile fun yin
6: alaga egbe akodu ni apapo sire odori omi lo farati si
7: o lo ran won to wa conduct primary sodo ori yomi o lo fun ori yomi certificate of return o lo fun ori yomi ni certificate of return ati clearance to bu owo lu bayi
6: ta lo fun gudugudu nti e ta lo fun gudugudu ni certificate of return
7: state chairman ati secretary chairman lawyer state agbara ti won oni
6: national secretary na ma support gudugudu
7: o mi ori signature re nbe
6: mo lo support e ya ga ga
7: won support
6: eh so national secretary support enikan national chairman support enikan so I do se ko chairman ni won fun ni
7: code oniroyin ni
1: te ba tin bi alere oro e je ka won ara le omo keko ayipada ti wa ninu ofin electoral act 2026
7: section yen o si lori mi ba fonu mi
1: o ri wipe nigba daruda ponpo
8: te alaga lo bayi secretary lo bayi national organized secretary egbe lo bayi legal advisor lo bayi
1: won ti ayipado tun fun pe the sole signatory taneke omo recognize is the national chairman of a political party o wa be
8: lowo section ma send there so tin ba wori phone mi
1: authorize wipe in the absence of chairman
8: boyo jade o si kini o boya olorin ajo ni o ti an ni the urgent correspondent sianec national secretary or national organizing secretary balaga wo ku o wa laye o wa kan pe alafi ara to
9: nkan ko si ni se mi
8: nkan ko si ni se ti upload we
9: nkan ko ni se ti upload we
8: be ni
9: won ni den lego fa ko to dijo na
8: ko si nkan kan ti o mu mi o le mi asasi o le mu edi o le di
9: asasi ti e mu baby
8: baby ko le leyan le leyi
9: now ti won ba wa gbe ori yomi sinu INEC portal ti esi to si dijo dibo ti o si waye lo to npo le oyo ori yomi wa le ijoba iko lori alifa ori yomi o le pm ko njoba
1: ori yomi o le le pm ko njoba awon ti o fi bu soro wa nle
9: me lo gbugbo oyo npe ogan won na fun is ten ni o to 10000 and 10 million
8: oyo npe oko le le oyo npe o wa latodo so mo pe mi na sa ko so egbe kan ni pinle oyo two realize the local governments jds political dynasty oju omo niyan ni emi won tele denu akodu ke wa to wa seyun
1: awon oludibo wa wa nle
8: cha legbelegbe la fe ka ni ti fe mo fasiri danwo ho
9: won awon eyan fo fun seyi to ti lawon ero leyin pe bo ero leyin e o njo lai ware won ni mo ti mo ko ni fun seyi ni eni wi e to ba ti lo
1: do job be yin le ni ilu ni ba wa la ni ilu ni ipade do job
8: iwo jasiko boto ma ja janu jasiko boto ala won eyan to gbe njoba wara wa party pongo won po nule se fa yi pada rere
9: awon eyan sa npe mi late kan ni ki oro accord si wa ka won eyan elo ta ni npe mi Olusola Baba Tunde lati adugbo Obole tin pe.
10: Lati Akinyele.
9: Oya.
10: Aki baba wa lati nu egbe akodu ti won ta wa soro lati ekan.
9: E seun.
10: Omo egbe akodu ni awa na. Ko ti si omode kankan bi kan.
9: All right.
10: I dey like down there fun baba.
9: Emi n bere bi awon na fun mi n down emi n bere bi awon fun mi n down.
10: Yeah, awon be with them fun won. Me as an educationalist and born and brought up in Ibadan.
9: Okay.
10: Omo ku yo tale ni ile odun ade omo dagba soti olaki victory omi ti wa ba wa e ja so toro fun ra wa awon agba agba including awon baba ina na ba kan je ki baba ma gbo toro abi koko loju oloro ni awa tin sakora tai baba wa ladoja
9: e go straight to your point 1 minute le ni o e ti lo 20 seconds nbe
10: all right sir sheri class le tomole si tan yon iroyin dada emi awa na just parent nígbà tẹ mọ pé ẹ nílé control bí nǹkan ṣe máa lọ aspirant tó gba form almost 12 and at the end of the day ẹni kọkọ confess ọjọ how come does it become that díẹ ni tàwọn tó fẹ wá dẹgbẹrù ti wá fún ara wa ni ká pera wa jókòó ká wá nǹkan ṣe sí if you are ready to move forward bó ṣe ń sọ àwọn ọrọ yẹn inú tèmi ń bàjẹ́ I wouldn't lie to you torí mo mọ wọn dáadáa. But let's come back, let's call the spade a spade. Onile ni lowo alejo ti seru ijọbọ yo ti tun baje.
9: Hello, hello.
10: Hello sir.
9: Ta ni candidate ti n fe gbo selu accord ni Ipinle Oyo?
10: Ori Yomi ni gbogbo wa tele. As an aspirant. But when it gets to a stage sir, the leaders, everybody were playing us. Fa wa ta fe jade fun the House of Assembly. Kin ju point kan ti baba. How an aspirant will call the whole aspirant that we should sit for a consensus because he has his own favorite.
9: Ìyẹn orí yọrí ló pè yín àbí.
10: Bẹ́ẹ̀ni, how we all had the money, we all collect the form, we all spend, tabala jáde, gbogbo àwa sàn lágbèmọ́ tó tá jáde. Which is not supposed to be.
9: Ṣé ẹ mọ Kudus Adibola?
10: Bẹ́ẹ̀ni.
9: Ọ̀dà, òun náà wà ń bí mo kàfẹ́ díẹ̀ mọ́ ni. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ẹyin baba wọn lẹyìn náà wà lára àwọn tó bẹgbẹ jẹ o.
1: Èmi ò sí lára àwọn tó bẹgbẹ jẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé inú mi dùn.
9: Mo bọ̀ hello.
11: Hello Ẹgbẹ́.
9: Yes sir.
11: Ó gbọ́ ọ̀rọ̀ kò ní a mọ̀ sọ̀hún. Ṣèlè mọ̀ ṣe é ló ń pè látọ̀ nára.
9: Ó yá.
11: ri pe gẹbi en to pe tele so tojo megbe won o ni onile iseru alejo ti so won ni no na ra ni si moment ke pe o ku ose kan lo si primary lo je pe won de fun ticket awon kan de wa nu egbe ti won fun won start na ni coordinate egbe o so nkan ta won party chairman so adin state secretary won na ri so bi pass party be gbegbe lo wa won so won pa ro ni so a je pe ati gumeji won won da pe won kan play awon ara lu ni ni we temi o but very wa bari pe to ba di tanek ba gbo ko gudugudu jade kini ka se fun won ko lo ni rola hun na ni
9: won ti so pe won so pe ara lu ni gbagbo nu inec mo ye so in ten so nu eh o ye so lori npe internet kokko koso
7: internet yen koso mo ti yanju kan laaro kin to de bi nlo je npe die a npe awon aspirant tori nto ye ka won te officer ko su egbe o se ti won o se niyan igba tan wa ba mi mi fe soro too much tori pe won ti nwa won ti ra sise won awon na si gbodo gba won
9: o ye pe seju kan
7: won 108 ni house of assembly ko se le ri even gba ti baba wa ladoja wa nbe ati riru figo yen ri gbogbo won san owo 1,750,000
9: Enikokan.
7: Now, I want to pay Ibomi when my father says we load it. Lord of Migani constituency, two Lord of Mini Badden Southies, one fair to me. Now, Ofiai Nekini is either we go to direct primary or a conscientious. That means if you are picking one out of five, the other four has to agree with you and sign a letter of withdrawal.
9: Yeah.
7: From Yeni, I want in Sakosu Egbe, Tio Womolodu, Tiwan Kolati She. Eri pe ba se nso nisin ka to upload ti awon kan to inec to gbo ko jade nisin o ma ma to august conscientious na la pada se atamonization ta ba fe kegbe itesi waju e de je ki nso nkan kan fa awon aspirant o nka luku won rant tori pe ko yi sodo won aga kan ta mo pe nikan ni o joko si ta n to bi mejo mefa lori e a ti mo podo enikan na ni nlo awon yoku marun yoku ti an ba ni fe egbe won si se si bi tegbe ba fe kan si se si
9: hello
12: hello
9: o ko yin ati bi e tin pe o ya papa
12: e da po jo ti to lo wa tele mi mo eyin journalist omo yin ori yo bi je e ma je won pa bo bayi o ko wa la mo je to ti laarin ju
9: ina la fin bi won le pa wo le ngogun ti
12: eh awon lo se lu yi odaji ni won o
9: Ina la fi n so ki gbogbo eya lo le ma gbo kon kaluku le mo gba ti o ba ko nbe. Eni Olorun o pa eyan kan o le pa.
7: Olorun
9: mo fi so eso gbo alagbara Olorun ani damu e se.
7: So awon eto ta n to niyan. Se rigba ta ba fi se uploading house of assembly e ti ri pe gbe o ti wa bo se ye ko wa
9: oda hello
13: eku eto Mr. W
9: yes sir
13: ngwe
9: o ko yin ati bi e tin pe
13: under accord
9: o ko yin ati bi e tin pe
13: personality
9: okay
13: won gbe personality enikan na do je ki gbo won rush lo sibe yen lati lo gba form yen we bi en ti alejo yin de se so wi pe nitori pe ko fi sodo won ni consensusly da pe awon to n fi ewonu han yen te po do won lo fi si ni problem ti won ni la court nsin won ni ni won kan demi kan mo ni pe boyan je journalist o eyan je lawyer o eyan je teacher o ku ye ronu re pada awon kan le kan fe le hide under the profession you mi pe boyan wa si joba re o pe awon ni si joba re te de ni po oro pe awon to awon kan lo party yen won raise candidate against kini kan o kan ye ko man seyan laanu igba ti current governor wa to je fit nkan to sele ni PDP to sa lo kin dudu wa la blame awon kilo duko re awon minister bi pe won fi otelu anana won na sense won je ko yi wa yi pe ko si ko so mo lu abi ninu oselu dan si ni Nigeria general kan na ni gbugbu won latori president wa tori awon governor tori awon aspirant won ti de be gan je yin kan na ni gbugbu wa olorun ran wa lowo
9: amen ese adupe hello
14: Ẹkú ètò
9: ẹ̀ka sanwó. O kọ yín àti bí ẹ ti ń pè wá.
14: Kasim Olarinwaju lorúkọ mi láti Akobo mo ti ń sọ̀rọ̀.
9: Ok, pápápá.
14: So Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa ni.
9: Àmì.
14: Àwọn olóṣèlú wa náà. Àwọn kọ́ńtẹ́mì tó yé mi inú àwọn òṣèlú Nàìjíríà ni pé àwọn èèyàn wa ò fi sincerity ṣòṣèlú. Súrì tó padà wá dọ̀daràn lónìí ṣe bó ṣiṣẹ́ fún gbogbo ló mọ̀ yẹn ìṣọ̀rọ̀ àṣírí. Gbogbo ayé ló mọ̀ yẹn. tun bo wa di bo won pa won sise mo lo pada wa do da
9: hmm
14: gba won kan ija to de wa le won na ah awon loshu na gan ran fun won ni
9: hmm
14: ija lo de lorin dowe omo wule fe kan tan fun Nigeria ko se en ti o mo tin sele
9: hmm
14: so kan fori o mi le ko contest o na la se lo le to la bi ofin la ti ta ti dije gogo mi na ki yen I sese na
9: hmm
14: so kan ma da ipinle yoru kan se mo da awon yen la mu gbo ba da kan lo ko sanu fun won
9: ami e se adupe eh mo ga di igbesola sunday laarin emi ati kekan down san pon na ni o sa ati rawon e kan ma advice yin boya ni source abi ladugbo abi yawo ya ba mo pe a daddy eleyi te ngun ri omi ko wa ina tin tretin eyen o to tin so pelu orisisi o tin panic e wo safety yin je wa logun o se won ti mo so fin ko e de boile nbe
7: eh double way ti n ba ku mi o san ku wa je n so kankan fun oloni
9: eyi ki yo ki kuku kankan
7: ko se ni je n so kankan fun oloni tin ba ku lola olodun lo pa mi o ki se yan
9: olodun de
7: ki se yan
9: I reject it for you
7: awon eyan le mo so ka kiri sugbon tin ba ku nu ododo awon ran mi gan o je won je ere ododo pe mo ku lodo mo ku a gbogbo wa gbodo da keka kan ka ma gbon jini jini
9: se le mi aduta le yin na ni te fi nsoro bayi
7: o ye ko mo pe am a political activist to ba ti gburo mi o ti gburo mi dada ko se nto saju mi nu egbe oselu akodu yo ko se senior mi gbogbo enu mo fi n so yi
9: mo fun yin po kankan gan ni ipinle oyo bayi e ni po ninu egbe
7: akọ mo ti dagbara ogota odun mi pe losu yi on the 29 ni po ogota odun ki mo tun wa kiri awon ran tin bo leyin tin tin tele mi awon lo ye ka gbe laruge ka fe di won mule
9: opolopo yin le mo wa leyin ori omi la mo fi ri pe o na mo leyan ninu egbe to du da te ba ku leyin ba ta loku na ta loku na
7: o ku olohun
9: ah
7: mo loku olohun
9: kabesi olohun nikan loku te ba
7: fi
9: leku
7: tin ba fi ku
9: e gboro ku o
7: won so fun won
9: lo ya mo to mo bo yin bi o da ku
7: si bi bo
9: igbesa la mo fi mi le
7: gbogbo wa la fe ijoba rere
9: igbesa la mo fi mi le
7: e
9: podo fori yo mi le
7: o ale mi na fe ijoba wara wa rere to se mu yan gan ta won ran temi na mo so wi pe ah baba mi lowo nu isejoba to dan pin le oyo in te mo fe nu o won kan pe ori yo mi ti fun lowo ko ni to le fun mi
9: eh
7: mi se talika eyan o awon to ba mo mi mo pe mi se talika
9: kabesi
7: iran mi gan ti won o ba sise
9: eyin odidi magadi o da ojo ti lo eyan o pataki lowo yin eyin magadi gbeso la sunday olaide aliu lori tiktok oni which station is this this is splash fm 105.5 ibadan ile tin wo wa lori tiktok e se adupe e mo gbo eto gbangbala sata lago mokanla sago kan ni gbogbo ojo saturday ijoba bile lago marun role sago mefa role pelu abiodun adewole mr dobu e se o god bless you ngba ti magadi nbo won nikan wa o ehin olorun ju won abiola folaja awon ni secretary to magadi igbesola sunday mr osuolale shola ni pa fun baba ati akorede abiola ziko ni ibada south east constituency 2 aspirant fun accord ati ibitoye saheed ibada south west constituency 2 aspirant eh kudusi ajibola onara aspirant ati awon jds leaders and sisters akigbogbo yin pe seun oju oni tin god bless you all abiodun adewole lo ko mi mr double 080 ni number mi 6560 3597 08165603597 in lefile pe mi lori facebook abiodun adewole mr double lori tiktok at mr double aladitu lori instagram at mr double aladitu 001 odijo friday lori eto gbangbala lori eto de babile la go marun role titi igba na elembe eku kale
5: oro to ba dani loju ki ko ni lenu bangbala shata sakata para la seto
15: Flash FM 105.5.
16: Quick, charge at 240.
17: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni ale yi e ka ale ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati ma gbon mi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan emi mo nki yin tologun emi mo nki yin teleso today is 2006 2026 oni logunjo mo fi majemu Olorun so tele si aye re pe ogun re ton be ninu Christi ki emi mi mo gba jade in the name of Jesus Christ eni kan ni mo logun oni to wa bo si ogunjo osu elekefa ba se ngbara di fun ipade 77 eje so pe women convention to so mo 77 yo je ipade majemu ipade ekan lodun ninu eleyi to je pe yo mu iyato to ni agbara dani ma mo so pupo e gbogbo eyan mo Olorun mo ki yin lekan si pastor Dekunle Epaphras woli yin lori afefe ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank e wo mi sa e kan ja so fun ko se gan pe ko sin ta le fi we babayi e ba wa yin oke.

0: Ogbe yon mo lon te joko lo ni Saturday. Lasi kwa genin ti eni o se. O lon. Iwo la biga o. Iwo la biga o. O se unga o. Adupa ebito ba ye wadi adupa ebito mba lo. Jesu o ma se. Ogbe yon sobe. Eni Jesu o ma se. Ogo ni fun Jesu. An la ini de na pa enu bubwe yon yon fe. Emi mo si de iwa asu yisa. Mo so ni pa olon Elijah. Mo wa ni nipa ti gbogbo nkan ba le tan Olorun Elijah la mo kesi eyan eyan fe o ti ajo pe Olorun Elijah ta ni Olorun Elijah mo ni ki se pa npe Olorun oku a gbadua si Olorun oku Olorun to so Elijah din to da nigba to ba kigbe ti mo ni e kigbe Olorun Elijah a npe Olorun to so di nkan kini Olorun Elijah Olorun to fi na down ibe la bade. And ma ko ra soro die o to di pe mo tun bere si gbe ise agbara ti Olorun Elijah fe se ninu aye re ati to ti se ninu aye awon omo Olorun won kin to le mo gbagbe mo mi e make sure pe get mantle yin loni handkerchief white lo nje be meji ni o e ti mo ti fun yen ba ni ni ko mu e te kan sile e da kan bori e mo je ogede wewe mefa nigba to ba dinu service ni ola ise woli ni o se en to ba wa se ti ara oni de o ti erin ti o sele ni week ta nbe mu yi lati wo odun ni ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo sona church na ni ojo imi asiri awon atayo ni yen o so ni gbogbo bi te ba ti n bo mi omode ni agba ni okunrin ni obirin ni e kiisi ti mo nso yi e je nse bayi Ejoko, ewa wo verse 40. Elijah, o si wi fun won pe, e mu awon woli bali wa, ma se je ki okan ninu won ki o sala. Won si mu won wa, Elijah si mu won so kale wa si odo Kisoni, o si pa won nibe. Kini di to fi pa won be? Pada si verse 37, gbe verse 36 si. Won ni o si se ibu asale. Ni Elijah woli sumo to si o si wi pe Oluwa Olorun Abraham o na ran ti awon Olorun Olorun Isaki ati Israeli je ki o di mimo loni pe iwo ni Olorun ni Israeli emi si ni iranse re ati pe mo se gbogbo nkan wonyi nipa oro re verse 37 o gbo ti emi Oluwa gbo ti emi oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo ni Oluwa li orun ati pe iwo tun yi okan won pada 38 nigba na ni na Oluwa bo sile o si sun ebo si sun na ati kini ati igi ati okuta won ni ati erupe o nbi o burude o si la omi ti nbe ninu yara na ina yen la omi ina to na lo mi pa ina to se pa ni na ti eyan ba da ki se na ti Olorun mo binu tan oko re o se pa eke Olorun Elijah bolu mi amen kini di ti Olorun fi mu ina. Why ti Olorun fi muna to fi je pe Olorun ina ni o ni Olorun to ba fi na down ni ejo je Olorun God that answered by fire let him be the God idi alakoko ni pe fire carry his presence enikan ni kile wi yen ina mo gbe iwa laye Olorun wa ibi kibi ti iwa laye Olorun ba wa ibi ti ina Olorun ba de ti oba ti ri Olorun ina re o wa nbe ina ma Olorun o ina ma l'Olorun o automatic fire ina and ina iwa laye re ti ba nkoja lo eni to ba ji omo ti e ko ni jo and lo fi gbodo mo gbe ina rin aye ti o ti gbege aye ta wa aye ajini gbe ni aye ta wa mama aye ti won gba ogo ni aye ta wa aye ti won fi aye se pasiparo o gbodo gbe ina ma rin ina gbodo mo tele o kaakiri ina kan be tin jo sugbon ti igbe oni run Exodus chapter 3 verse 2
1: ìwé Exodus chapter 3 verse 2 iná yẹn ni wọ́n ń pè ní iná ìwàláàyè rẹ̀. Fire carry his presence. Angẹ́lì Olúwa sì farahàn nínú ọ̀wọ́ iná láti inú àárín ìgbẹ́ sì wo òun sì wo sì kíyèsí iná ń jó ìgbẹ́ ìgbé ò sì mú. Iná tá a sọ yẹn nígbà tó bá ń gbé rìn àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ẹni ẹ̀mí nìkan ló lè rí. Ẹni tí ì bá sẹni ẹ̀mí kò lè rí iná tí ń bẹ lára rẹ̀. Iná yẹn ọmọ kọjá lọ wà mọ fílì ẹ̀ ìwọ lọ mọ̀ pé nǹkan kan bẹ lára àwọn àjẹ́ ọmọ rí iná tí ń jó tí ọmọ yí ayé rẹ ká báyìí a mọ yí ọ ká báyìí wọn ni mọ tọ o kò ṣe fọwọ́ kàn. Tí wọ́n bá ń kígbe pé àṣẹ mọ́ rí fí ọmọ mi ni iná kan bẹ tí ń yí ayé rẹ ká that is the fire of his presence. Mi ọmọ ẹyin tẹ fẹ irú iná yẹn látòní lọ Ọlọ́run Elijah kó fi iná sí ọlá rẹ. Ẹ kígbe iná ìwà láàyè rẹ̀ bọ́ọ̀lù ayé ni. Sida nínú ìwé onísàm ó ní of his angel fún àwọn angẹ́lì rẹ̀ he make them the ministering spirit but of his minister he make them the flame of fire. Àwa tá a jẹ́ ikọ̀ rẹ̀ ó fi wá ṣe iná. In ti Ọlọ́run Elijah túmọ̀ sí nìyẹn fire carry his presence. Fire carry his presence. And tó bá ṣe pé iná yẹn wọnú ẹ àìsàn tó bá kọlù ọ a sì bọ ọlá. Over 30 something years wòlíì tó dúró wájú rẹ yóò lọ hospital. Kìí ṣe pa àìsàn kìí wà iná yẹn ni mo bá mi ń la. Mà bọ́ yóò ti sùn. Gbaná! Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi nígbà tá a bá tilẹ̀kùn mọ́ rí. Àwọn kan rántí nìsín tá a tilẹ̀kùn. Make me fire. Make me flame. Make me fire. Make me flame. Make me fire. Tá a tilẹ̀kùn mọ́ rí fún 4 hours tá a mọ̀ sọ. Sọ mi di iná. Sọ mi dọ̀wọ́ iná. Sọ mi di iná. Sọ mi dọ̀wọ́ iná. Sọ mi di. Àwọn ọmọ bá ń ṣe nǹkan. Àṣe tí ò ní já ìsàn bọ́ọ̀lù wa ni. Fire carry his presence. And where the presence of God is, there is always a liberty. Ibi tí ìwà láàyè Ọlọ́run bá wà, òmìnira ń bẹ ń bẹ. Kí ni iná tún jẹ́? Fire carry judgment. Iná máa gbé ìdájọ́ rù. Ìdí nìyẹn tí wọ́n fi sọ pé èmi ni Ọlọ́run tó ń finá dáhùn. Èmi ni Ọlọ́run iná. Nínú ìwé Genesis chapter 19 verse 24, nígbà tá a fẹ́ pa Sodomu àti Gom. Genesis chapter 19 verse 24, nígbà tí wọ́n fẹ́ pa Sodomu àti Gomorrah, òkúta iná àti iná láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá láti ọ̀run wá ó sọ sórí Sodomu àti Gomorrah. Gbogbo ẹni tó lòun ò ní jẹ́ ọjà ayé. Òkúta iná àti iná ṣe àmì kọ́ bọ́ọ̀lù. Kì í wá ṣe pé iná yẹn ó lè jà lọ́tún ó lè jà sósì. Tó bá fẹ́ jà fún wọ́tọ́ ọjọ́ ọmọ Ọlọ́run a sì bọ ojú ẹ̀ṣẹ̀ run nínú ayé rẹ̀. It can destroy the sin. Ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ń bọ̀ pò tó ọmọ bó ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àdẹ iná sí lónìí kó gbiná. Fire carry sacrifice. We use fire for sacrifice. Ìdí tó lọ fi ń jẹ Ọlọ́run iná nìyẹn. Iná la fi máa ń ru ẹ̀bọ. Bí ẹ̀bọ bá ṣe ìtẹ́wọ́gbà iná ni. Nínú 1 Kings chapter 18 verse 33-40 iná sọ látọ̀run. Ẹ̀bọ wọn ó jó àtòkúta àti gbogbo ẹ̀. Hallelujah. And láyé ijọ́ ní ayé àwọn Mose. In tí wọ́n fi máa ń mọ̀ láyé àwọn Abraham. In tí wọ́n fi máa ń mọ̀ bóyá ẹ̀bọ fín àbẹ̀bọ dà iná ni ó wà. Tí wọ́n bá ti lè gbé màálù wọn lọ sórí pẹpẹ tí wọ́n mú ìyẹ̀fun àkàrà tí wọ́n gbé sí gbogbo ẹ̀ iná sọ̀ kalẹ̀ látọ̀run. Iná yẹn á jẹun tó bá ti lè jó wọn á hó because ó túmọ̀ sí pé ẹ̀bọ̀ wọn fín ẹ̀bọ̀ wọn gbà nìyẹn. Òun ló jẹ́ kí Elijah ò kígbe pé Ọlọ́run tó bá wá bá wa fi iná dáhùn. Elijah ti mọ Ọlọ́run pé iná ni mo fi jà. Àwọn wòlíì bá lé ọmọ wọ́n mọ̀ ṣera wọn léṣe wọ́n ṣera wọn léṣe. Elijah ti mọ̀ pé téèyàn bá ti tún ẹbọ ṣe nígbà tá a bá débẹ̀ tá a bá ń yẹ̀ wò lọ a mọ̀ mú lọ kìí ṣe láàárọ̀ ìmọ̀ tó rọ́jọ́ ti lọ. Ẹ gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan náà tí Ọlọ́run bá fẹ́ gba ẹbọ rẹ àmì iná ni ó jẹ́ ọyọ. A wá bọ̀ jó nǹkan yẹn tó bá ti lè jó nígbà tí ẹni tí wọ́n ń pè ní Noah tó rú ẹbọ sí Ọlọ́run nígbà tó jáde kúrò nínú ọkọ̀ ni aye igba ti olorun fomi pa aye re to n jade bo se jade bayi won lo si ru ebo si olorun ina si so latorun olorun si gbo orun e ore ebo si sun e na wo emi jeji ebo re yo mo se itewogba e kigbe ina bodu mi olorun elija sit down why ti olorun bi pere ni olorun ina fire carry purification ina ma mu ifo iwenu mo I ma fo nkan ni malachi chapter 3 verse 3 to 4 malachi chapter 3 verse 3 to 4 it purifies not only purify it cleanses a ma fo nkan mo and that's why to ba fe aye to mo ina ni ojo gba aye re koja kini bibeli so ninu we malachi chapter 3 oni o si jo owo si joko bi eni to nyo ti o si nda fadaka yo si se awon mo lefi mo yo si yo won bi wura o fadaka ki won ki o le mu ore ododo wa fun wa verse 4 oni nigba na ni ore juda ti jerusalem yo wu oluwa gege bi ti ojo igba ni ati gege bi ti igba tijo pada si verse 2 bibeli so wi pe sugbon ta lo le gba ojo wiwa re ta ni yo le duro nigba ti o ba fi ara han nitori o dabi na eni to nda fadaka ati bi ose afoso na wo e loje ena gbogbo bi to jo ti ninu aye re ki na ko koja lo si koko emi ati e gbogbo bi to jo ti ki na ko jo dani e ki be ma jade bi wura e joko se nte ni mama e wo gold ati kuba ti e ma so re ja mu gold te ba fe ki gold o pi o pada e fe ki gold o ma dan e je ki won gbe gbanu na lo by the time ti gold ba gbanu na igba ti o ba jade bayi a ma dan ni didan re yo tun wa yato si ti tele nke yo kan ni an fi le for gold to fi le mo ju be lo ina ni ti an ba fi yo bayi igba ti o ba jade yo jade ni ona otun ni oni bibeli fi so pe yo dabi na eni to nda fadaka ti ina ba gbanu aye re koja tan igba to ba jade bayi won a tun omu yewu se pafura na ri se mama ina ri won oni mo pe na gbanu aye re koja eni ina daye mi koja Jesu Oluwa wa emi ni Olorun fowo gbaya emi ni Olorun Elijah Olorun Elijah ni Olorun to nfin na down. Oun lo bi je pe pe ina ni gbogbo igba. Awon aisan were were ti ma se oyen, ma fo ni kuko ma fo lande. Ko ma wo bi kan ina le koja lonu e. A si ju. Igba to ba jade wa jade logidi. Wa jade bi akoni. Wa jade bi eni ti ki saise. Eke ina gbaye mi koja. Amin ma boya bo se ngbo mi o le fowo si aya baba je no gbaye mi koja gbogbo isan were were gbogbo gbese randan randan yi ina oluwa ina olorun elijah ti jade lara mi in the name of Jesus Christ oni saturday ogunjo o engineer e pe mama e jo sare e jo soro die
2: baba mi o oruko mi ni Olakan Opeyemi Eri Oluwa Alatosogbo ni ojo Tuesday te so yi ko re omo kan ninu omo obirin omo mi ni lati bi ose meji ni lo ti re mo ti sick mo ti treat e na si ni mi mo wo ti mo le fun mo ti fun o ti se mi gan pe a ti lo nsele je sha mi gan ti mo fun to pe ni ya mi le fun eyan gan to je pe ti o ba sanwo re mo ti fun mi wa ri yato amo bo se di ojo Tuesday yen mi ti gbo program wa ri wi pe ni bo lo mo se nse mo ba sare lo nule mo lo ja omi semusemu kan mo won si la nibi to sun si ni gba wo oluwa ko dide mo ti toju re mi se ti tan program aro yin ti gbo kan mo se ya mu omi mo won si la mo fun lo oro mu o sun ndo ya da wa bro re de lati school o dide o ba won se o se everything mo lo da itin sise bo ko pe be mi na se tan kini mo ba je ngbo program na mo ra data bi mo se tan bayi eyin na ba tun ni omo kan be ninu omo mi to siki ṣe si gbọ ki n gbomi kana ki n fi wọ lara omi gbona ki fi wọ lara ki n wa fi ananti ọrẹ yẹn ki fi ra lara ki n kan samujẹ rẹ bayi immediately ti mo se ti mo kan igba to fi to bi a minute bayi o ti dide funra rẹ o ti wa ba mi lẹyin kulo mu gan ti n ṣere o ti wa normal o ti wa jumbling ah mo dupẹ o mo dupẹ fọlọrun o testimony temi naa baba mi ni ana wednesday ọjọ anu emi mo pe wa mo ye boya ti church le fe se lara ana ni mi mo ipe ti wa si ori program gba tin fi ri mo ka bi after 12 baba mi ti e wa si ori program oni wednesday mo ibeya ti church na fe se ni gba ti mama gbo lo baba mi lati kan bi 9 days mo tin se menstruation mo sa yi ko n wa tintin ti o n wa jeje lo n sele kii se bayi lati 9 days yen mo tin se mo sa yi pe ko lo o si tun rush na ni lo n sele ojo bi melo gan ti mo fi bere re ko rush ko wa n wa jeje na mo ngba to ya to n rush ko stop o ye ko ti stop o sa n pa mi lo oda ko se n to lohun o le se yo stop na ni mo sa n fo mi 77 yen we na ni mo ta so mi mo fi we mo mu mo se dana wednesday te wa ni omobirin kan gbo yin lati ojo mesan ni tin se menstruation baba mi mi le ni na o immediately te pase sinu aye mi bayi mi gbagbo nkan to drop mo mi gbagbo nkan to drop mo o gba to fi di 10 minutes mo ni ki n lo we bayi bi didi bayi lo jade ni ara mi yen ti ya na fi su mi ri kankan mo oko se kele moju mo yi mo ko ri pe o ko stay mi lasan ni ah mo dupe ara gan su mi ara mi na baba mi mo dupe o e se o
0: ami omo fa to nbe ninu omi ateje re gbogbo ni to lanfani ati gbo mi ina oluwa ti jade agbara olohun ko wonu omi ateje wa ki yato re o bere in the name of Jesus Christ o eje mo fele ise lo
3: e ka ro dadi o e karo oluwa tubo ma so agbara dotun o oluwa seun iyanu laye mi o emi omo yin ni na awon omo ojo yin online o daddy emi na neri amuse darapo mo program yi na lodun yin na ni ko iti pe sugbo program te se ni jo tuesday mo gbo testimony awon eyan and emi na ni loko pe oluwa emi na gbodo neri I also want to come back here and give my testimony. Ah, Baba, mo neri o. O jasi pe mo je open ni owo. Koda owo yen po. Owo yen wo bi 3, owo yen wo bi 275,000. Mo yawo lewo egbo. Mo sa jawo gbese yen kakiri. Ko de mi mo bi mo se fe so sugbon mo sa gbadura pe kọlọrun da mi lo kọlọrun wa ba mi beto suna mi kọlọrun ba mi tan gbogbo gbese mi koda loru moju mo tun dide mo gbadura mo ke solo pe kọlọrun gbe yanu e dide ko wa ba mi so gbese yi ko ba mi so gbogbo bo se di aro yi niyan ibi ti mo sa ti wa lori bed mi ti mo tin ronu pa bawo lo se ma je bawo lo se ma ja si o ba de mo phone mi pe ti oke o ba le lo ba won o ti Muhammad o ba le lo ba oke oke a sha le lo ba won Muhammad bi mo se send the text message sawon ore mi merin kan niyan pe ejo e sanu mi o ma je gbese ejo e ran mi lowo iye kiye te ba ni e fun mi daddy behold ina awon merin ti mo send meta si message si awon meta lese kese lo respond si mi to pe mi ah kini o sele bawo lo se je daddy e wo mo gbe ri lala ro yi o ikolu won send 350,000 si mi ifa ko pe ko to 30 minutes kini mo so ko to 50 minutes to eat to ni 350 only 350 cents si another person sent me 150 it is not even up to 10 minutes another person sent me 10,000 in total this morning I received 510,000 naira like the life ah oluwa mo neri o baba ise o ah olorun ise o ijo yin o ni ore le o inu mi dun ayo mi kun inu mi dun ayo mi kun gidigidi gan koda mo gbajo mo gbalu mo jijo di lai ilu ni owuro yi daddy mo ti soda mewa mi inu e mo ti soda mewa mi inu tori mo mo pọ lohun nikan lo le se ni mo le se ah ise o ejo ba mi gbe ri mi o
0: nice gbogbo eyin omo olorun eyin wo le gbagbo pe wa ri iyanu o gba olohun gbo pe jesu o bi owo onara ni o gba ti o fi yo si o iwo to ba gbagbo dide wa gbe owo yen si aya olorun awon eyan la won fowo soya ninu re pe wa se yanu ninu aye won won a ri owo opolopo gbagbo pe ategun yi pada yo fe wa pelu majemu olorun ni mo so tele la ro kutukutu oni Saturday gbogbo yin te ba ni igbagbo ninu adua ti mo gba fun yin fi da mewa re fi nkan kan rubo ti adua yi ka tun le fi se tola be mi se mo so emi olorun yo ko si o account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade lale Saturday ni mo so tele pe ona si fun o in the name of Jesus Christ e wa make sure pe get handkerchief meji ile a lo mejeji lola a te kan le a da kan bori a si mo je ogede ni ola ni wema pepe yo pomo lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen enikan ni lago melo isin meji ni isin alakoko yo bere ni ago meje fun awon omo odun meje awon omo odun meta lati ti wo ogbon odun 13 to 30 elekeje o bere ni ago mesan eh awon agbalagba won niyan lati omo odun 31 lo soke kini kan o sele ni ola emura o church wa ati ni gbogbo sona church eje se bayi wi pe eyin omo olohun wo ni won bi to n se birthday re loni eyin wo le mark wedding anniversary yin eyin omo olohun ti won bi loni iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo te yan ko home ati ile te gbe mo pase ki bukun ko yagun gbogbo eyin omo olohun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary any kind of my first short testimony 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin